0: ngibone seshintshile manje. So yini lena emshintshile? Yabo. Kusho ukuthi khona ngempela lento. Ngelilanga uyozwa ethi asihambe siye esontweni. Kodwa ke sinale nkinga ke i challenge ekhona ukuthi sinokungaku understand singaqondi lezi zinto lezi ukuthi zibaleka kanjani. Ngikhuluma indaba yalenganeke yasindiswa. Isifika izobatshela ekhaya. Izothi ayi mana mama ngithola ivangeli mina nobaba ngithola ivangeli. Isiyabatshela ukuthi yona ngeke isazenza zonke lezi zinto. Ize iyabatshela nokuthi nabo akumele ukuthi benze noma kanjani la ekhaya.
1: Right.
0: Ingane leyo ingane yebo siyasebenza kodwa ibatshela kanjalo hayi kusuke kumsindo ke emandleni. Kubuntu obaba bazazela abana ababekho evangelini bayazikhonzela ngendlela abazikhonzela ngayo.
1: Yes.
0: So what to cut a long story short iyadala i-stress lento ngale ndlela yokuthi ubaba wakhona waze washona. Ushonela ekutheni manje ingane iyadictator manje ingane la ukuthi mina ngithola ivangeli yonke lento la lana kade esikholwa khona anoti kwakuyikuphi ayayikho lento abayikhonzayo khona yabo. So uzothike lapho yini into eyasiza ekutheni ingane ithole ivangeli? Mhlambe ukwenza nje example mhlambe ngibuyela kumina engakwenza. Mina ngenkathi ngikholwa ngithola ivangeli ngakwenza iproject ukuthi ngihambe ngitshe babengasekho kabazali ngihambe ngitshele bonke abantu abasondelene nami ukuthi hayi noseku kanje so ngibanikeza nje ngibanikeza isithombe yabo ngabatshela futhi nasekhaya abantu abaseke ngathi yisekhaya la whoever ofuna ukwenza noma yini afisa ukwenza ukhululekile it's not my home. So ukuze lento ukwazi ukuthi abayibuke abayibone kuwena asingafuni thini ukuthi sithi sinale nkinga yokuthi abantu bayakholwa bathi bayakholwa kodwa ukwenza kwabo akuhambi ngendlela eqonde elento za efanele ibhlungukabi leyo nto khona ngelinye ilanga umanzi unokhumbula kudala kukhona indoda eyayingakholwa inkosikazi sasikholwa naye sasikhonza naye esindisiwe. So ke when we wanted ukuthi sisondele kule ndoda njengamadoda ngoba sasiyazi uyabo kodwa kwaba uyena umama owave mathina sasizama ukuthi sithi sizohamba sohlala nayo sikhulume nayo sibuke ibhola whatever eso kodwa manje umuntu owafike wama evimba lendoda ukuthi ithole lento eyayithola uyena umama wenze njani umama konke amaphutha wenzayo ubaba uyahamba uyofakaza ngawe esontweni ukuthi ubaba wenze 1 2 3 engayihambi lento yakhe ezenza too spiritual kulobaba efuna ukuthi asindiswe ngenkani. So yabona enye into umuntu ayibonayo yabo le ndaba ye spiritual authority ukuthi abantu bafundiswe ngempela ukuthi uma usukholwa wena ngane wena mama osekhaya elingakholwa ikuphi okufuna ukwenza ikona okuzokwazi ukuthi kwenze umlenze wesithathu ukwazi ngempela ukuthi uimpacte umlenze wokuqala okuya indaba yokuphathwa kwekhaya. It is wrong ukuthi ucabange ukuthi umuntu uzosindiswa ngeziphepha zakho. Lihambe ivangeli. Lihambe ivangeli ungali enforce kumuntu.

0: Ayi ngifuna sivale ngifuna sivale ngifuna sivale kacheni angivele ngiqale ngakuwe ngibuyele kubanzini ngoba isikhathi sona esinje.
1: No siyabonga kakhulu umlaleli kulesihloko esikhuluma ngaso siyanxusa nje sesivala ukuthi siqonde ukuthi uSathane usemndenini. Ungenza yonke into uthini uyazi ukuthi amandla ukuthi izinto zihambe kahle semndenini. So ake sibe nje awes ningito esizokhuluma ngazo asibamba ngazo usuku nosuku. Kahle kahle usibambile nje kodwa thina sikhuluma sithi hayi uSathane ayikho into esingayikhuluma ngayo. Siyabonga kakhulu umlaleli. Igama lami uMlungisi uNkosi Khona Ndlovu. Inamba yami u 079 079 880 880 50 40 4 0 4 0
0: Siyabonga kakhulu. Siyabonga kajeni. Siyabonga.

Yeah, uyabona. Ngifaya emoyeni lento, ngifaya emoyeni. Yazi Steven, ngifaya emoyeni. Ngifaya emoyeni, ngingafuni ukuba semoyeni. Kodwa iyangifaka emoyeni ngoba hey, namhlanje sinezinto esithi esizizwayo lokubona ukuhlukunyezwa kwabantu noma ingaluphi uhlobo noma ngabe wesilisa wesifazane uhlukunyezwa uyayibona leyo nto ukuthi ikhona la ilahleke khona khona izimo esingafanele kube senzeka. Senzeka ngoba khona abantu abafunanga ukuthatha imiyalelo eqondile ezobakha ibaphilise ibenze ukuthi babe nabo ngabantu abahlonishwayo nabathandwayo nabo abakwazi ukubathokozela impilo. Kodwa ngenxa ukuthi abantu abadlebelekayo, abantu abangafuni ukuthi bafundiswe, abafuni ukuthi balalele, kodwa bayathanda ukuba balalelwe, kodwa ufuna ukulalela. Bayathanda ukuthi engathi izinto zingenzeka kangcono empilweni yabo, kodwa bona benzile kangcono emakhaya abo.

ethi uJehova ungumalusi obhalileke usembile lapha ya ngowakangubane embizane niyaphila lapha ngoba embizane philani philani ingane zakwethu inkosi yami yebo ngiyazi ukuthi hey kuyahlanganiswa siyathatha siyabekelela siyaqonda ukuthi impilo ayilulanga njengoba sicabanga hey uhlelo yonqola evangeli lona lelivangeli esifuna ukuthi likwakhe likuphilise likuvuselele likwenze ube ungumlaleli ozokwazi ukubuka izinto ngendlela ehlukile.

Yabona, mse zishwa nje. So sethula umakoti ekhala. Ungazi noma umakoti ukhala ngoba iphatheke kabi noma ukhala ngoba edabule ngathi ngayidabwela lengane yabantu engizoyifaka igobondo elibisi naye.

hayi mina hayi mina ngiyashimpela cha angikwazi ukufela umuntu uma sifele kodwa ke nalothi awunandoda uzihlale licabanga ke uthathe umuntu awuthi asiqale from scratch what house crash sana ngizofuka khona che phansi mina qedele ingoba zethu ngiphume ngikhambe

Sikakhulu hey siyabonga baba Babs Mlangeni uBabs Mlangeni ke elinye lamaqhawe kahle kahle uyena ingqalabutho wayiqala yonke lento bajoyina ke nabanye uLazarus Rahudi siyazwe ngabona emehlweni ena 3 years nje wazale bona kodwa ena 3 years yaqala impilo yashintsha wademejeka amehlo wangabe sakwazi ukubona Steve Kekane naye wangena naye emkhakheni wokucula Lazarus Rahudi bacula bebe bengaboni yabona so nje ingakho kwenye ingoma yakhe ethi ethi noma ngabe ngimpumputhe kodwa ngiyaphila uthi Jehova uyakuphuca ukunye akunika okunye ukuze ukwazi ukuthi uphile uqhubeke athi noma ngimpumputhe ngiyaziqhenya kodwa noma nginje noma ngabe kuthiwa kunjani ufuna ngikhokhele isikweletu konje okay kulungileke athi ngilungise ngala khona insizwa yami lapha ewuproducer uketshezi lwensizwa liya uyabona into ma ngayeyifike la ngoba ayikakathathi mambani umfukangwana umadoda ihleli ngale iyasibuka isibuka kwi-TV yakhona njengoba ngisaza nje ungibuka yena ngqo ku-TV ikhonqala wabo madoda ithi sijava kancane iphinde ithi thendi phele grass iphinde ishi hey awayothe wazana kamela igcinqikele nje uma ingafika lana kanti umfana ombonayo uthi uhlelekile uyayazi into ayifunayo empilweni ngoba akayena uthathekile hayi sona isima nganandwendwe umathathwa yihlombe athi ngibona ukuthi ke lesi sikwele ngizosikhokha kanjani ungakhohlwa ukuthi ke sisa ya sisabheka indaba ka baba u okay nansi le ngoma engifuna la alright nansi ya ngifuna ukukhokha isikweletu angifuni ukweleta umuntu angifuni umuntu ozothi uyangikweleta ngihulume nawe savumelana manje awusasigcini isethembiso ya okay ya alright ngibenza konke ke mina ke njengamanje konke ungasukucabange la istudio kwenziwa yimina ngiyazenzela alright yeah okay ubaba uBabs Mlangeni umphalanyana lo ehamba nama cannibals bemnikeza bemthwesa isidlodlo somfakela noma isicoco noma uphaphele gwalagwa kodwa ke ubaba uBabs Mlangeni ke abaningi elegengele ekuleminyaka yakhe izomkhumbula ubaba uBabs Mlangeni ukuthi kukhona ingoma akayishaya ngiyibona la duma ngayo ngiyibona la duma ngayo so besibuye sikhulume ngayo kodwa ngifuna ukusho ngale mina ngathi ngiqala ukuhlakanipha yangithatha ngayithanda kakhulu nomama wami ngizala wayithanda yathandwa ubaba ya bayithanda ekhaya bayithanda komalume yathandwa my uncle lengoma ingakuphathike kabi into ukuthi uzozwa ngathi kunobuhlohlohlo angathi ngalesa sikhathi sobaba uBabs Mlangeni kwakunama records akhona ama 45 kube khona le yayinkulu uthi LP so mangabe ngidlala lengoma sinikeza yena nje ukum

0: 환원하에
1: akukho kufana naye la kukhona mina lutho asimbongele lapha na ke u Grant Levet lapha na ngihamba nobabu wakhe lapha na ke u Eddie Levet hi

lo ke beku George Benson sishala mnan kakhulu ingoma ethi The Kiss Is In The Moonlight. Yabona le ngoma lena hayi icela lo mlaleli ocilile le ngoma ngeke ey hazo mlaleli wayacela ingoma engiphula ugear box kanje yabona ke ingomeni zaphesheya le ngoma yangiphula ugear yangihlukumeza kakhulu le ngoma ngekhathi sami ngisadlala umculo osezingeni ngiseyimambane ayi wangihlukumeza kakhulu le ngoma le yangihlukumeza kakhulu ngoba ifana nalena ethi ikuleka esha ujo lethi I believe in you. Lezi ngoma zangihlukumeza mlaleli we kuzoba leka ka Gareth Levett le ebengisho. Ah, phela siyidlalile thina ingoma. Siyidlale kakhulu ingoma bakwethu thina. Akwahle khona ingoma kufanele ngiyidlale ke manje. Yabona nje namhlanje nginuka ingoma nje. Yabona mawuhogela mina ungalizwa iphunga elimnandi le perfume. Kodwa namhlanje ngathi nginuka umsizi wengoma. Namhlanje. Khona ingoma ayile ngoma lena. Ngifuna ukuyidlala lana. Ya, kule ngoma ngifuna ukuyidlala kaMbongeni Ngema Madlokofu. Le ngoma yakhe ngifuna ukuyidlala ithini? Come on man, come on Mbongeni. Ike Madlokofu, wenze njani manje mfana? Ayayifihla ingoma lo muntu. Ayayifihla ingoma zakhe. Okay, angifuna ukushaya ingoma zakhe ezingaki, zi-2 back to back yakhe. Ngima ngiqale ngale. Ngizoqala ngale ngoma yakhe lena. Yeah.

Nibesabana bilungisho base silwa sodwa sibulalana nje kanjena sicikelana phansi ekusaleni intandane ingane inganababa o abafilokazi njalo njalo ngenxa nje yokuthi sibanga ithambe lingena nyama naba abantu abathatha inyama nibesabani okay ke izwe ke lahamba ke kanje.

yabona nabona bafowethu khona abantu yabona abantu ababulala ubabula kidube hayi bona bothi bengakafiki nje sokweni bavele bashe bengakangeni kusona mawuthi uyayicabanga mina ke mangithi ngiyicabanga indaba yabo laba bantu babembulalelana ubabula kidube kahle kahle angitholi answer ngoba into abayisho yumsangano bathi bona babe cabanga umuntu wangaphandle babula kidube. So what? Fanele ukuthi mangabe kuumuntu angapha ayikho lento abayishoyo. Ayikho lento abayishoyo sekufanele thina senze njani manje? Lokho abachazayo ngeke kumenze ukuthi avuke kodwa. Ey mina bafithi hey ngempela angazi balaleli bami. Ngihlala njalo namanje ngisenesilonda. Sokuthi labantu babulala ubaba lakhe idube engenza ngalutho. Ayingiphethe kahle lento. Kodwa futhi ngiyabona umuntu angeke izisize ngalutho into ukuthi mina ngibe lento engiyona ngibabu lakhe idube ngoba angeke sabuya vele. Ey kodwa uNkulunkulu wadala enye into ukuthi umuntu mayise ihambile emhlabeni ahambe ngabe sabuya bafethu. Ey hayi kanidona ngena nawe. Hey no man no cry.

0: Uyabona ke mlaleli ekhaya 2:28 umgungu Ndlovana 7.6 FM nangumlaleli wehlapha nokuthi sawubona babangi kulalele ngila kwaPata emablocksini lo untokozo Msimango ayi sanibonani kwaPata ni right
1: oh my lord
0: yabona ke into engifuna ukusibheke ngale kwa 2:30 ngifuna sibheke lento lena yokuthi umuntu wesifazane sithandana naye bese ngijithela angenze silima ukuthi ucabanga ukuthi mina mangabe sengitholile ukuthi uyangijithela afuna ngiyenze njani nawe ke okay oh ay angkwazi ke lokho oh oh sabona sabona
2: yebo sabona njani
0: sikhona futhi njani
2: ah sikhona ntikho nami inhliziyo yami ibuhlungu nje yabona indaba ya Lucky Dube
0: ya
2: ngoba siyana ngonyaka nayo
0: kusaphila
2: mina uyabona khona into eyasiyangidide ngoba khona ku-Facebook kukhuluma umuntu ukuthi abantu bangaphandle akabadinga ngoba wabulawa umuntu wangaphandle manje sengithanda

0: Ngabe khona phela umhla ka-8 angicabangi basho ana basho kanjalo yini lo obekadesho la angeke afuna ukuthi sibe khona singabefundisi besiteshi kule nkonzo le yinduleko yabona ngengicotshile ngeyimakethe ke manje sengiyahamba futhi awuthi ke ngizwe lo mlalelo uthuthini ke lo uthi simuzwe ngesihloko cala uthi uPaul ngesihloko.
1: Hayi, ngibingelela pho uNgunjo. Cha, ngaka mfowethu. Umuntu esifazane nje mechitha. Hayi ngoba usunganeliso ocansini. Labantu bamanje abaneli angazi kanjani hla. Yabona nje indlela engenzeka ngayo, indlela abachitha ngayo, abaneli labantu labo. Ukuthi nje kufanele kwenzeke, nikhona kugcina kuba nezinto ezibabazwa kakezweni ezenzekayo. Kunabantu ababulalayo, kunabantu ababulala abantu. Esimweni njengalesi akuve kuhlungu umuntu wesifazane nomlobulo umenzela yonke into uzama ngendlela kumanelisa kodwa still uthole ukuthi uyakhithela uthole ukuthi futhi akathandana nomuntu oyedwa ke lokho kuwesi ke uthole ukuthi mbe ukubhangela nabantu abo 2-3 lowo muntu ngempela ngempela inkinga kisukile lapha ke mangabe ukuthi akakhithelwe na wedwa bawu 2 mhlambe abakhithela nawo.
0: Ey yashale mambane man, hayi ngizwile. Mhlambe namlalela umzilo kodwa kulungile. Ngiyindoda makuphela inyanga kuphela. Hayi inyoni emhlophe iyakhala man. Hayi. Yamona ufaka jali, uthi angeke. Wena mfazi ucanda uclever. Ungenza isilima. Makuphela inyanga ngiyindoda kwena ngubaby. Hayi ngeke. Lalela lengoma.

0: Ay, que es que bien, ¿no? Ay, que es que bien son fáciles. Ay, ngaka. Amthamba akubizwa abantu abadala bomndeni kuhlalwe phansi kukhulunywe lento ngoba ngifuna ukuthi mkhulule ngoba idivorce asiyikhuthazi ubaba uVW Lango dokotela ababa uyaphila sothole asikhole baba ukuthi right nomndeni wakho nje wonke lapha eClermont ba right nase Grandjean right ya baba no hayi baba ngukhonzile uyazi nawe ke ziningi izinto namhlanje ngindoda esindala sithi yabona sengimpunga into eyiningi ngangiyithola kuwena namanje ngisayithola izona ke ngigijima nazo ke izona ezingenza ukuthi umndeni wami ube yilento engiyibona uyiyona lento ye-cheating ngiyazi baba uyayichitha ngendlela yonke awuyifuni kodwa uyamuzwa lensizwa le ithi mangabe kuphela inyanga ngubaba kodwa makuphakathi neviki nje noma nephakathi nenyanga hayi lo mfazi lona ufake ilegini afake isikipa agqoke mangithi ngiyamthinta athi ngibanga isidina kodwa nje mase esazi ukuthi sengiyindright khona abantu abashada ngiyakhumbula usho baba nilapha noMr X ekwinqola evangeli ngiyakhumbula komunye umnyaka khona esihlokweni akhuluma ngaso nixwayisa ngabantu abashada ngesizathu esingekho right mhlambe umbonile umuntu ukuthi unamatekisi noma unani bese shada naye ngaba wesilisa eshada owesifazane noma owesifazane oshada lo ngoba lo wesifazane uyisigwili unayo yonke into bese lo wesilisa gaxele ngoba ebona lezi zinto kusho ukuthi ushade nge wrong reason akuona lo mshado ongcwele ufunwa uNkulunkulu yayibona into enjalo ngiyakhumbula nisho lo nto lokuthi bakhona abantu abenza kanjalo umuntu azofuna ukuthi ashadwe la ngoba ebona ukuthi bizigwili lezi mzukale beshayikile labantu empilweni yokwenze njani uyahlehla uyofuna abanye angiyazi lento kaJali inyona emhlopheke le umfazi ethathana hayi lensizi yakushaya isiginci yashaya futhi inkostini idlale kakhulu inkostini laphana ke kubaba uphuza ikhemisi uyayizwa nje ukuthi hayi man akayishayiwe inenebula sengiyahamba manje nangoko omunye engena laphana kumlaleli uthi ke molo mzukulu ngisizwile isihloko sakho ngakubamba usuhamba uhambe kahle umamkhize mshengo lapha e-dissection awu kodwa gogo kwenze kanjani ubukade ulapho uzungibambe sengihamba nje hayi gogo kahleni umkhulu wenze njani manje kanti niqale nilaleleni manje noma ubukade ungekho wangena sengi hayi gogo hayi gogo hey bakithi lo mndeni lwana no sazoke sifike lapho kunina sinonkosikazi kube mnandi mkhulu kesishaya ibrayi yomhlaba koze usathane uyozakhishwe isisu ngalelo langa kobona kuze kubone ngisho impimpi ukuthi hawu kanti laba bantu kanti baloyali kangaka bamunye ngale ndlela okwamanje ungathi nje sizintaba eyiqaqelene eyihlangana ngamathunzi kanti akunjalo isimo sempilo injalo vele impilo kodwa kahle kahle ngiyabazi mina abantu abangenza umuntu bangibekezelela ebuthakathakeni bami ngisashayekile bazi kahle angikhohlwa yibona baningi nina ke no number 1 ya khulekani bafethu sibizana msukulu nokhokho nomkhulu kodwa mase uthi ya check hayi yayibona yonke lento isuke enhlizweni enhle sengiyahamba manje kodwa ke angimfaki undodana wami engimkhonzile naye ungikhonze kakhulu ngimfaka umfono ngifuna ahambe manje awuphumule ekhaya yabona ke lo mfana ke ikhala kubo ke isedolobheni kodwa hayi la le kobelungu la khona khona amahlathi la kuthule khona ozwa khona inyoni ititiro tiro yila hlala khona ke lo mfana isekhaya kubo kahle kahle baqale bakubuke kwikhamera uma usesangweni bathi hayi ngena ba press ibutton kuvuleke isango ungena ma bekubona uyitsola baba bakuvuleli bane swimming pool laphana ngaze ngokucabanga ukuthi unama uandile uye wacela belungithizeni ukuthi athi kubo la kanti kukubo ngempela angimfaki umfana hey sengikhuluma kakhulu nami ngathi kade ngiyenyanga ngiyokhendla ngeke ngisakhuluma sekokhuluma uZondi umntaka lonndaba sekhona la ngaphakathi insizwendi ugetshezi lonsizwe ayasho siyaganwa kodwa man
1: ithimba lezindaba

So mabe sisi siyakhuluma lezi zinto lenkosi lesayenze la ukuba neitori ezakhayo ngalolu hlobo la sokhuluma khona izinto ezibalekile nezinhle ngaso sonke isikhathi la sikhumbula khona ke nasi story somndeni wakaKhawule bathi bona babonane ngo 2010 la eqale khona kahle kahle ukubonana futhi mama ube ihambela eyala eyakhona but ke babukhawula wasabona ukuthi lo muntu lo ukahle ukuthi angaba umuntu esingaxoxisana naye ngokwempilo nje generally khabe ababoshusa ukukhuluma generally akungisebenzeli kungazi

0: kushongo balaleli kodwa ke sengiyasho ngikhubazekile emehlweni futhi I'm hard of hearing umama ungenze ngayi inkosi uyangiguqela uyangiphekela akukhanga ngenzeli khona kuye ukuthi noma ngabe kubukhuni kangakanani emsebenzini kodwa ngenxa yomuntu awuyena uyeka konke kwakhe abe nami umama ngikwazi ngisho kuya naye ngisho kosebenza kuma work assignments ami indlela angithanda nangihlonipha ngayo bo mama inini insika zomshado uma ningahlonipha amadodeni ngendlela umama ngengwangihlonipha ngayo angenza ngayo umuntu ngingelutho izwe lakithi liyoya phambili futhi nabantu bethu bayobona ukuthi uthando luyini abantu bethu basibona isidingo sokushada eimpilweni zabo
1: Sithokoza kakhulu ndoda kakhulu kuningi esikubambile kuningi esikufisile ngathi uNkulunkulu anganipha ke eminye iminyaka anandisele ngimkhipha ngayo ngoba ka Lionel Richie ethi love oh love
0: nonda
1: siyabonga kakhulu
2: siyabonga kakhulu

0: bengifuna ifike kule party le yona party ngempela kade ngifisa ke uyize kusobala ukuthi mgungundlovu siyazi sonke ingoma ngihlale ngisho ukuthi ke kuyindlala nje ukuthi ngiyapha komsakazo kodwa nje indlela esikhethe ngakhona ingoma mabe sithi ke blast from the past ke siyathokoza kakhulu muhle umculo esukhethile ke mgungundlovu shilo ngathi playlist mina nawe siyashintshana ngayo ngisho nabalaleli bakhona siyabonga ntokazadi khona la uJessica intombazana encane ke le nayo ke ithe uphonsa sivivaneni ke simthatha ulandelayo simsazana sabona Someone.
1: Born
0: into. We saw born.
1: Hello, mntam.
0: Siyaphila kunjani mntakamkhulu?
1: Siyaphila emsakazweni niyaphila.
0: Ah, yasikhali ke lutho bani lo.
1: Hayi ke ususe maqeleni ke manje ukukhuluma novuso wakashabalala.
0: Hey. Wakashabalala usaphila?
1: Hayi ngiyaphila, ngiyaphika, ngiyaphila mntam.
0: Kodwa phela wevuso kakaba neshwa ke lokugana kwakashabalala, ngeke sakuchazela. Hayi bethu usushilo nzoda njengobushilo bethu ngiyabonga kakhulu uphile uNkulunkulu agcina kulondoloza
1: hayi baphila abantu me respect ngiyabonga
0: hayi siyabonga bethu uthando oluhle imali kabelu kanje eMgungundlovu ke siyabonga kakhulu uvusi ke lo wakwashabalala la ekhona ke uthi ke naye cela uthi naye hayi man bodlala ndula phaya uBrain amsana ke no Ray J sihloko sengoma Paradise naye le ngoma le yakulalibhamba ukuthi uyifuni moon by the way.

0: Ah, Nkosi, siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Eh, kuyincwezi zenkosi eziphumayo mfundisi uWood. Nomfundisi lapha ya umbutho. Siyabonga bafowethu. Nkulunkulu abe nani anigcine. Next time nibuye nise lamandla uNkulunkulu anembathise wona. Siyabonga bafowethu, siyabonga. Ibambeni. Ngiyathanda ukubusha ukuthi uNkulunkulu uthembe thina. uNkulunkulu uthembe thina.
1: Kwabuya kimi. Lo yamlilwe ngubone ndizeni. uJehova kade akhene kindiza. Ngiyehla nje ngisahli ngedwa. Sengihamba nomlilo. Avala umnyango wathi kahle ene hayi sengiyazi kwenzakalani ngingumntwana kaNkulunkulu.

0: sendisiwe ngqinisile kunomlilo la bekani bekani leyicima umlilo bekani lemlilo kunoJehova la yahlahla mehlo lendoda ende yathi he ngathi kunonkulunkulu la moyo ingcwele izulu lonke liphelele la mina bengithi ndiza yasha kanti uJehova kwehla umlilo ukhene ngindiza ngenxa yami ngenxa yamta ungenxa yami nje kahleni kahleni leyo mkoriya indoda yavele yashanga edolo yathi njengoba ngibona ngivele eIndonesia yakhipha le kepisi yep security yala yayibeka la kwasala isidoko senkolo yathi njengoba ngibona nje ngikule nkolo ngahamba ekhaya ngalesi sikhathi setsunami ngasuka ekhaya ngey-24 ngeza la ngizofuna umsebenzi kanti ngey-26 kuzofika itsunami yathatha ikhaya lami yathatha nabantu abami nonkosikazi wami ngisele njengoba nginje le nto engiyibonayo kanti le nto kaKristu it's real wasikhipha nalesi sibili sitho wasibeka phasi wathi pray for me I accept Christ as my personal Lord and Savior ngegama beze neyicisha mlilo mina sengifaka umlilo wezulu ngegama ngegama lalela mntanami ngiqale ngabonwa izinto zamkhulu zingibona izinto zikamkhulu ngithintwe ufafo olude indoda yakwaBhengu nayo eyake yangibona yangikhipha phakathi kwabantwana bonke yathi nimjonge lo mfana lo khona izinto ezila ngabekwa izandla abasekhaya ke bayazazi lezinto ntombela azazi kahleke lezinto ngadlula ngabonwa izinto zesangoma ngaphuma esipilini hayi ke kulanyaka qibekile ye 2007 abonwa na ama computer se room athala kunomlilo kunomlilo uma ngiqhamuka le bathi nayi le ndoda yomlilo ekseni uma ngiphuma la ihotel kwakungathi angaze kuphuma muphi umuntu angazi kwakungathi kuphuma muphi umuntu yonke into ngibanjelwe yonke into abanye sebabambe nebhantshi nje kuthi le nto abayizwayo ayifane yehlele nakubo yabazalwane asisodwa
1: ya ngithanda nje ukuveza into ethi ma umuntu ekuKristu one uyisidalwa esisha inkambo edlule ma ufika kuye yakhohlakala inkambo edlule uvani wembatha amandla amandla asezulwini uthi ma ukhuluma uzu ukuthi kukhuluma umuntu wasezulwini uthi ma uprofetha uzu ukuthi kuprofetha umuntu wasezulwini ngizothi emgungundlovu uNkulunkulu kusewuye nanamuhla sesihambile insizwa sengathi singalala ngokuthula lapho ilele khona nathi sasele silimele silikhulume iqiniso likaNkulunkulu hey siqinise ngaye uNkulunkulu ngoba sinakho okunye esikwaziyo sazi yena kuphela Ah, ngenibingelela balali bomsakazo umgungudlovu PJ uphinde wabuya futhi. Mm. Siyabonga, siyabonga. Yabona ke njengamanje mzuzu ingamashumi amane nanhlanu eshayile u9 ebusuku. Yakubingelela we DJ. Yakubingelela. Yakubingelela bese ngima khona la

Ake ngenze kanje nangibona ukuthene izinto zami ziyavuna ziyaqonda yini. Ake ngenze kanje nje ngiphinde ngidlale le ngoma le ngizoyinqamula.

0: Ah, kulungile nanga sefuna ukubuya, sefuna ukubuya. Angimazi ukuthi ufuna ukubuya ngobani yena. Kodwa ke nje ingoma le besiduduza ngayo. Labo bonke bathe kade besho udadewethu. Bathe bashiwa ke izihlobo zabo. Sishilo siwumgungulo sathi dudu. Ngifisa nje ukuthi kumthuthu omunye umlaleli babunondaba ongibongela. Kukhona umfowethu njalo maka ukuthi mhlambe kukhona umkhuhlane ovelile ekhaya abe khona kanye nathi noma sesasuka la sasihlala khona kodwa uyayazisa into ewukuthi siphuma ndawonye ubaba uIsaya umtaka sokhela sithi Isaya buti la ukhona lithi iBhayibheli manga ungakwenzi ukubuhle kufanele ukwenze unamandla ukwenza hey Shame. Amanye amagama, siyabonga, fowasokhela, qhubeka. Kuyabonakala bhuti, kuyabonakala. Nkulunkulu akabe nawe. Bese sithi, emndenini wakwaGasa. Yes. Abanye mabekhuluma bayebatha kwihli olingehliyo. Yes. Sesele sodwa nathi. Sekusele kona nje ukuthi. Hey, qhalaneni icilongo. Makhali icilongo bese ke kuba kanjalo. Sengathi umntakazoma kukhona into afuna ukuba akhulume ngayo. Ngithatha leli thuba ngijikela ngakuye ngithi singabalaleli singabakho.
1: Ngiyabonga babunondaba. Balalela ngixolise angizange sazisho ukuthi ngubani nobabunondaba akazange sasho ukuthi ngubani
0: uJabu

0: belelayo uthi ha mangabe kukutona uhambi hayi natheka sasukila hayi sesingamane nje impela impela impela impela impela eh hawo ngifele namkhona la yes 107.6 fm sikhona la sihlezi naye ke eh umntwana kamaxulu ingane kamaxulu sihlezi naye la usengayi
1: yep
0: okay hello enyinto omunye umuntu athi hayi sengimdala manje sengikhulile
1: ngeke phela babunondaba ngibe mdala kubazali bami bazali ngihlale ngingane nje
0: hayi bonke indlela ngiphendule kahle ngayo
1: uhlezi ngingane nje kubazali
0: hayi
1: ngisho ukuthi no 80 kodwa kubazali nje ngingane
0: kwamanye amagama nomsuphile emseni
1: yeah
0: ngoba ngeke ngezwe omunye ekhuluma ethene manje usuno 70 years ah nkosi usuphile emseni
1: Lisho njalo izwe lenkosi babo Nondaba.
0: Mhm.
1: Ithu sokusuphila emseni.
0: Yeah.
1: Futhi nalezo insuku zigcwele ukuphithizela ni siyaluyalo.
0: Aw, kahleni.
1: Lisho njalo babo Nondaba.
0: Hayi, othi ngidlala ingoma. Bese siyadlulela ku

0: Ngisondi kuhlelo esibhedlela abantu bayasinda hashtag bayaphila uNkulunkulu anibusise nisalalela amen.
1: Yeah, sibonge kakhulu, asibonge kakhulu ke sikhona eMgungundlovu. Sihlezi nje sibonga ukuthi uNkulunkulu sasinikezile ithuba, sasinikezile impilo. Uthohlabela kamnandi. Ngiyazi mina ukhona umhlengi. Umhlengi uyatholana. Sengathi angasithwala nje. Asithwale. Asithwale kuze kuyofika usuku lokudlula emhlabeni elokhu esithwalile nje ngomusa wakhe. Yes, ngifuna ukusho njalo elokhu esithwalile nje ngomusa wakhe, ngoba yena uNkulunkulu othwala nayo. Balele bomsakazi uMgungundlovu FM, ngifisa nje yabona amafoni lawashiphile abe yazenzela into zazo. Yabona nje angazi nami inami ngenzela okunye nje ifoni yami njengamanje ngenzela enye nje. Yazi kuthiwa kuyekuthiwa yini mangabe into yenza okungekona, omumisho ngobani angazi, kodwa ke yes, ikhona into enjalo. Ukhona-ke umfowethu uColin umntakamadlala, ngiyambuka Colin wenzani, uthi ngishaya amaphusha uzokusiza ngani konke lokho, angithi wena uzophuma bese mina ngiyasala ngiyangena. Manje ngilungiselela ukuthi-ke abona uyozokhulunywa ngamakento ekuthiwa amadimoni. Dimoni awayi dimoni into enjena-ke idimoni. Hayi idimoni nje uyalibuka nje idimoni liyadlala idimoni. Dimoni kayishiya-ke
2: wenze njani babe unondaba uColin
1: uthi ushaya ama-push up. Nami angazi nokuthina noma ungibuzi ukuthi yini lekho, angikwazi nami ungangibuzi futhi ukuthine yini kona lokho. Ngoba nje khona uColin okwazi kahle yabona nje ishaya imbanimbani yabaniza nje yabaniza ngithi ngiyengiyafanele ngabe iyacisha iyabanisa, kodwa-ke kulungile. Ake ngithi ake senze nje uColin, siyabonga kakhulu wethepo uma uyiphilela nje akundaba yamuntu.

0: sabancane. Hey, sizwa inkosi, akube niyangizwela wengcike. Sokunikele. Sizwa
1: inkosi.
0: Wako ukuthi kunjani njani? Ungabusuthi. Okay, yabona kanje ngamanje imsusu ingamashumi amathathu nani.
1: Nambili.
0: Yes, mashumi amathathu nambili itike lento. Hayi. Khona manje sesohamba. Wathi umunye ehlabelela. Wathi khona manje na. Hawu mina ngizinikela kuwe. Athi umunye khona manje. Yeah.
2: Sangabeza umfundisi BJ Zondi kuhlelo esibhedlela. Abantu bayasinda hashtag bayaphila. UNkulunkulu anibusise nisalalela. Amen.
0: Yeah, sihlezi eMgungundlovu bakithi. Angazi ukuthi ngihlezi nobani.
1: Umamthabela wakaZuma uJabiga.
0: Useshilo ke balaleli uthi yena
1: waye yathi ba Mahlabu Sunday School andi wakuseyiwona.
0: Yeah.
1: May his soul rest in peace.
0: Engathi akusena Sunday School manje lo khuluma kanje. Phesele isikole akukhulumi kanje. Hawu nalama bhandi okufasa. Hayi ke Sunday School akayazi yonke leyo into. Hlungile. Eh ake senze nje balaleli. Bomsakazi uMgungundlovu Nkosi yami. Siyabonga nje, siyabonga, siyabonga. Ngifisa nje ukuthi sike sifake le ngoma siyilalele.

0: Ya, siyabonga kakhulu. Ifa lethu lingethintwe. Isho.
1: Laba bahamba ubusuku. Siyaqhubeka.
2: Hayi ke basithole babu nondaba. Si protected thina ngeke basithole.
1: Fikelekile.
2: Ya. Asibo. Kodwa ke kubiza ukuthi nathi sibe connected.
1: Jesus.
2: To the correct.
1: Washaya
2: mangazi whatever.
1: Washaya ke wena ka Skosipi. Singaqhubeka.
2: Siyabonga babu nondaba. Balaleli babu nondaba nabalaleli emakhaya asiqhubeke endabeni yabantwana. Sekugacela kwakuningi ngoba iziningi izinto sizibukayo balaleli ezidabukisayo nje ubuka ukuthi inkosi yami isizwe sintsundu siyafa. Enti okunye ubona ukuthi ene nami amandla la ukuthi ngizama ukufukula nami ngathi hayi ayaphela. Bese ngeke ngasho babunondaba ngathi ngiyancenga kubantwana bethu sibazalayo nabazukulu ngiyancenga nkosi yami ukuthi abantu bethu siyanthanda manikhuzwa ansuke ngikhuzwa ngoba nizondwa. Babunondaba ngizokusho lokho ngoba nami ngisakhula mina uma baye babunondaba bayishaya. Uma wami wayisivulela ngaphela isibhaqo hayi indaba yokuhlala.
1: Wenza into enhle.
2: Uma wami wayishaya ngesazi stropo.
1: Asobopha inkomo.
2: Wayishaya ngestropo mina uma wami.
1: Ha
2: umkhulu wami wayeshuka ikhumba.

0: Yes, sisho njalo sithi hamba ngalamandlo nawo uJabu uzobe sevaleli sa yes
1: ngiyabonga baba Nondaba angithathi ithuba ngibonke ngiyabonga kakhulu baba Nondaba
0: mina uthokozayo
1: ziningi izimo umuntu abhekene nazo empilweni kuningi kuhlangahlangene umusisi ngeparent kuvele kugxamalaza ungabusazi wenze njani nandeless ke ngiyabonga baba Nondaba ngibonge kuba part bomsakazo nakwibhodi lomsakazo sibonge ithuba ngibonge kubalaleli emakhaya ukungilalela lelizwe elisihosha abalalele siyabonga kakhulu ukuthola ithuba siyaphinde sibuye baba Nondaba uma kukuhle enkosini
0: yes
1: uma ivikeleza uyofika sisaphila si kungakashi ukuthi deceased umuntu uyophinda afele siyabonga kakhulu baba Nondaba ithuba
0: iid sicivizwe
1: yeah sithi deceased
0: okay yeah balele bomsakazo umgungundlovu kaneza kwethu usevalelisile nami ke angisho kufanayo no asekushilo sithi nje kudu bye kudu bye Ya, mayin kusi nga kabuyi, sezo hlangani. Next Sunday. Kudu, bye! Ya, kudu nje, kusi yami, kule niyangena ke manje, kule niyangena, uti ngbo, kule niyangena, kusi! Au, kusi yami, oza put. Kudu, bye! Oh yes!

Yeah, sabakhuluke a remix le Angels Cry siphakela lapha Mariah Carey. Yeah, singena ke lapha kwi four play yethu ke njengamanje. Angisezi ukukhuluma ke sengoze ngikhulume imvuba sengidlalele izingoma zaphela, lezi ngoma eziwu-4 ngizokudedelela zona njengamanje. Mina nawe sesoze sihlangane masusu ngithumelela ivoti lakho usho ukuthi ke iyiphi ingoma oyithandile, iyiphi ingoma echazile. Ake sidonseke la ingoma yokuqala ke songena ngayo la kwi four play yethu. Ihamba kanje.

0: Hayi ngiyajabula ngibhuti, ngijabula mbamba, Ngiyeva phela mina kathi na bhuti sithena lana uthi mina sengivele ngabito emsakatweni. Yalo mina kathi mina kwathiwa mina mswati mbamba. Mina kathi njengabantu bakwabito emsakatweni. Hayi bo kahle ni. Hayi ngijabule mbamba bhuti, ngijabulile nami sengibito emsakatweni. Hayi ngiyabonga bhuti wami, ngibonga kakhulu mina kathi. Njengabantu bakwabito emsakatweni.
1: Ongumujovu 107.6 FM.
2: The best music.

Ya shamanana njalo lo Randy Crawford uthi your precious love siyabakhulu ke kubalaleli bomsazi mkundlo FM bonke abathe bavota namhlanje kusena bavote ngenhliziyo asibashiyi ngaphandle ya sabakhulu ke kunina ke nthena vota ke ingoma egcineke ngempela iwinile Iliana ka Stevie Wonder ibe namavoti amaningi kakhulu amavoti nje emangaphosisi awu 3 bathenje bahamba nayo leya ngoma ka Stevie Wonder uJolide uJenethi uMambona kwase kuzothi ke uJabulani uvele waba yedwa kuleya ngoma ka TP uJabulani Mbambo unxese weMbambo ya uvele waba yedwa nje laphaya kushuthi ke ingoma ke ezobuya ke ngevikelizayo iwu number 1 iyona le ka Stevie Wonder izobuya ke ngevikelizayo siwu number 1 khona la kwi 4 play yethu siyabakhulu ke nabavote ngenhliziyo asibashiyi ngaphandle sinithanda ngendlela esimaliso sibhela phana ke kulesibili hora ungakhohlwa ngo 2 esothola amazwi ahlakaniphile nobabo uSibisi hlala ke ulindele uzwe ukuthi ke namhlanje ikuphi ke azobe esiphathele khona esiqoshisa ngakho nalokhu ke azoke azobe esiyala ngakho hlala kulindele malishaye lesibili horo umuzi babo Sibisi uzobe thini kuthina umgodla godla wethu esowuphatha isonto siliqala ekuseni.